0: eriloriria omuyiwetu we mulero na ekitongole kino munawire donc chaque le 5 ikabye ni anniversaire eye katwa eye fondation des amis de katwa
1: le fac
0: fac na ni 8e anniversaire yani ho kitongole cha kawanzera na chiuti origine yacho origine ya fondation des amis de katwa ni aba shakulu babere bikala bamalangira mu ulimwengu we katwa abantu banene abakana bibane mu letra obuka kibumuyiwe butembo ngaba tungana ho laba hingania abanene baserekatwa wangana ho le besomo abanene baserekatwa wangana ho laba ya satu mumpira abanene baserekatwa yani omu ulimwengu eyo twamalangira mutwaira omuburuku mesere wa kwanza oyu watsa kura omuvile ya butembo
1: abanene
0: abini nyaka hola wa mu kolibri
1: wala abra hola juko
0: ndiyo eyo oyo yo tulia wanza donc ifwa ngona tuti yo tuka kwama oluobe luwe okobyali abya aliakangana ya omukadre keri tsunge ikomina yo tuye eya mususa
1: aratsunga balume
0: aratsunga balume chare kitwa tuta a omundu oyu ingawo mwokwa situta minyanga mwokwate tukatune mu reklamene justice iya tubwira au jiwo mwitwa rele mango nende kumenya bya kondane ngo kusheria yibuire tukwamere sitwa suba ya obonge wetu bwenyuma tubundi ekitongole eche kasha bya chikivuka echiro mundu onwa akwa echiro echo chotuhambire mwachi mwe creation ye fondation des amis de quatre yani le 5
1: voilà harmiate menena yo mukate kana yape umabe uma abekende kugamerera niva kuri aniva abantu banganali
0: abantu
1: banganasa atabantu banganana tatu murako umabe
0: umabe uma ebyo tukabya tukakola abantu bakana kwa mabyo echa ebyo munabwire tuute semaine fac yani ruwanza munabure mupako mu dimanche ni semaine fac amativite ne manje na amativite ebyo manje toute activité principale kuni tukwa tukasome chisomo echiro che omosemene fak tukasosie ama communauté aussi abisomo bi aussi biwe ebye katwa ibanga nasomo chisomo cho hauma twabirwa ho na rutwengira mu activité etwaya renderera omukwirwa yowashiala yani muka fe kolibri etwaya nokomaziko eyatabawa
1: okwachimbaseke
0: vala neryo Ebi se ebi tukatu wabi kolabio. Ibu tuwa ya hamri tukani kola puwe de prese. Tukani kola aktivite fulani. Itu ingramu. Nero omwa kono. Tuhuti aktivite principale. Ni mutu kwa identifiye. Abandubo si omovile ya butembo. Ababiri nabari hihia. Aba uti miaka. Eri wanzo koka treve. Eri hiko kosa. Nero lole ndata. Abandubo abutu kani ya abanobu ukurade la semenu. Yani, efake mwenye kakola eribri kiraba membre babu wabu usi, abali hihia nabali umumui, eribia ibe angana kondiribie chedoko, nero mosemene fake, tukandele nderera, abu sheba biribia identifiye, omudo yuna utemiaka emakumi munane, neriko kosa, nero nendata. Neri tuafale rave, hamulini sabuni ya ikane songeka, hamulini munyu, tukavarabu tutino, bolo, omungu anemu batunga, na ejitu ngoli chenye chefake, chine mu existe, odela yerivya ama aktivite kakola, uwe biboya, na cheona, nga mune wire, tunaute cheona.
1: Tusube unyuma, tuke ni kioya volo. Abando, aba ute miaka katreve erieruka.
0: Ndiyo.
1: Siba zuri, riwa mboba nyaka, tuwa
0: kutama. Yehe, kande siba, mamrebe fondasyo. Yani, tuwa mimi nyatute, fulani iwa identifiye omuntu oyo maisha bindi nako myaka 18 watu identifiye otebo langu cho muka kuluwahi aute myaka 18 eri arukenda
1: na kitabu chiwe chikodi
0: na kitabu chiwe chikodi itwamenya konene konene ngoko emyaka iyo yanemo simu mambure wa fact simu nyakatwa omulimwengu muzima kuri tunaute representativite yo mumiyo si ibiye Goma ibiye Kinshasa ibiye Mubulaya emiyo yo bandu baremwa ba mambure Eitwa tele delegation ekanwe mukarenda
1: bakende kolongwa tiyo
0: okura de la semaine donc semaine muzima ni sabunene fact
1: ebuta mungana mwabata sunga ngabanga
0: twabata sunga muna wire erilaberere nyo twamwe muri holo tomata hikatu omasangande nyesa metune murenderera ama liste omanonga natana sunga mu rufulere nyatu tumiriri na rewe ne miaka yewe ne ahikere ngi selile na karitie tune murenderera ndi muna wire apre omuholo tukatashe ko evaluation twalebya tomatashe ongesi abangahe kunde olufranga tukasi maba mamuri abusi nabateba mamuri abana moto kulufranga lwabo lwanaviri bya lufranga luserere olukana tokeria si cyabantu wabo
1: ndiyo abantu 50 baba mata sungeka
0: baba mata sungika
1: namba bakai anose
0: abakai anose atibo o njena nguti yakayo mundu ana uti omo 80 lolendat au ndo tananga uti naru abande bakabya ngawo nebo abakabisa abantu aloruke se hare eribwambu mundu fulani ama kominote osi abye mu katoliki abye mu sebeka abye mu era abye mu sepake abye abusi
1: akira likimwarengerera abantu abo akategorika abantu abo checha
0: voilà wema ikakucho omo objectif obwe fake twabya tute tunautu kuchiboya yani mtu akwaka heka ama maiti
1: korubiar
0: alors twabere twa omo objectif etuma tuta a kundi abantu bakadere eribyo ko mutokoyo na mtu hiramwe choma tukwatote oyuwa nganabi mwamiaka makumi munane kundi shanga shatoka shanga shayero mwaye owa ribi nyanganasu ngulufurango lwerisha kutize abu amabe holo mkuminote kumitwa heka maiti uwe
1: wabole
0: ise sali kondribisyo shanga rihana karibira itwa heka maiti mpako wakandi wambakaya tabawa leru sasa tuti etu heki tosiri kunde eriwa mtu kasi atu kwa renderera
1: omundu wa hola
0: nerutu wa muhe kabure tuti ye kwa tu idandifia mwishia banga sungika tu ya banevo eba cheneho
1: maria tunemu ende shata abo na wakume banale
0: eba cheneho vami nyengo ko aba na babu aba kasha trabo wakasha heka emibere ya bubo lumumubere yo tuka ya sungana nao
1: Atuka ni chindu alinga nechoko bihi abihi bya biru ya butembo.
0: Chakana ya chia chia.
1: Una
0: chilumi.
1: Ariyese go mabandu chitutero obure mundu.
0: Obure mundu sahare.
1: Sahare upendeleo salichi.
0: Nyambuno
1: mundu anga tro ku radio kwa sahenu.
0: Ne sahenu inyatuma tu amenawe yeti eka yuno mundu oriwanzo mu 80 rolendata inyatutumire amenawe ne myaka yiwe na silili ikeremo na quartier na nyawa byo ku mustari.
1: Ahona butembo.
0: Amaga butembo usi. Ne beni Ne goma ne kishasa kundi representativité yenayo tutukane ko na maxi usi wo mumavili ya usi akandi sungu ko mundu eri wambo angana yere emyaka makumi
1: namba mndama na uta sokulwe mu kakao walio mo chabe nyonge
0: eh usi eh watu walberu chidumbirwa mabisonge kayo tu iwo wambo omundu yo
1: eh isa honi ambuna shikire
0: yeah tukasi maba aba unesi fraction des amis de Kato Chalaka hanu rino rino mtu wanagwire kuchoko hanu Chini babucha natu wajicha hanu Aba naba kawa nsa magrupe depresio muna wire Naka ya hala mkreka Tuwa muna watu wa mare Tuka watu ya ondobashi Revolution Mtu wa guwa kuchotreno Itua wansa magrupe depresio Umabi uliambo Metere chongo nini mvile ya bote Yesu ibari miwa fondatere Palemadi mbude furu Tuwa makura kurana Everada msanga ya mawansa Tuwa makura kurana Anuwa meleji ya chidumu mui Nariyo Esa wala na wakaya haa mkiratu wa riye.
1: Yeah,
0: enu irie.
1: Mwabiritsa ni ya.
0: Mwabiritsa ni. Enu irie. In association. Eye refleksyo. Neye development.
1: Tukaenda. Meali nga metri chana. Vya kweri wambo. Vataba nyakatu wabu yeka lu gudru. Yoyika. Yowaka hukire gudru.
0: Ndiyo.
1: Iku yosiri gudru. Asike mwalua habi ya kutiru.
0: Yehe. Mwata habi ya. Me amaniere wari.
1: Uweri buwacho.
0: Mwate buwacho ndegu. Nise ukalu wabrikira wanutipa. E désobéissance au pouvoir et il y a une infraction mon chéri. Il doit tout le na chéria tu n'as pas encore tout cas revendiqué à ma droite.
1: Parce qu'on a mon violence.
0: Et niyo. Tu vas coller mais non non. D'ailleurs on a mal vu bien bien avoir ouvert. Bon finis avec la voilà niyo.
1: Moi loua. Wahaira chokotsebo
0: abanda
1: bantu bona bwambo omuraka batia kabanga mwatsi.
0: Yeah unasi twahaira chusana nechi. Omuluwe dizem epidemie. Aye bona yitu kanye tunemwe munawiri. Abana betumwe bya kondane injana sambarabo kutripe kwa ha. 4 mois 4 mois. Busana abantu babiri lwa omumui, bafima groupe de pression, vaka

0: kao echalabo kujuli reve koma rende rende echabia organize ne Croix Rouge yani fake yanabiamu busana nilibyangoko ubukuni wetu bomenga boka tandala na tukibuka yabantu wamabiyakola ama air de santé awali mo zone de santé katwa ne manje nerio na ubukuni bukabyo mo zone de santé katwa abantu sebeta minya ngoko ama air de santé awali waka composition zone de santé katwa amane ne yiri ama registres umabe hambange wayene umabe hambange mutsanga umabe hambange enani erole ebunyuka
1: eburengera
0: eburengera iwasha sube chagala iwasha yomoruenda yeire resistance enen naru eyo ahinubiteri yoshehere yo amaire descend ari mu amari ari mu zone descend ya hayi eye katwa naru yeyi kanu abantu amakayo akabya akabia identifier comme zone de santé eye
1: katwa
0: na nare katwa comme zone de santé il y a dans quoi katwa ye yamalua abakahola bane
1: na to mabimi katwa kabisa
0: to mabimi katwa aswa
1: yetu ma katwa
0: mambo tena ko komana ni komadone awe be ore walangre air de santé be ore air de santé masule air de santé eyiri ho nani nderembi iwasha suba omona ni omorwenda mwaho amakasi aliyo
1: kama munashi unashi nabe sura na munganga
0: ayehe ninache yonga kola comme fondation yonga kola kundi omodizie epidemi ngibuka yaba hulikiriri ngoko esa esete etre mabolo twabi tukata par jour abaki ni 27 personnes 30 personnes e fondation mo wetu nono omwati uyu hupangala kara wabanganga twa makwamererau e coordination yabiriye uberge toma asungana baba bakatumika mu mwatsi oyo e riposte itwa wetu hata ta komrandire wandu maka horo ku site nga bere betu tukaba saba mushanje aba katsunge site umpartenere uka tsungayo alweho hayo ndi umpartenere emse foye yabia etirma bolo bamabika na mukonene abantu bana bamaleto bwazu buwen tushanje kona mu partenere tuhire he alima Vama nusha MSF wama hirahi ya limu. Ya limu ya maratra aindi system. Kundi omulwe MSF ya biyahu. Isi wangato kiria viziti mkuni wawo. So wanga yelemeriria. Enali ya limu ya maratra aindi system kwa yetu. Eriko vengri ya bandu. Tuhirahi system ya trei. Yani omukoni nyane. Iwa ratane biyaria. Ibi kalwe hiya. Iwa siwa kani ya na yengo komunduwe kwanyeria. Iwa kani ya na ye utinye na kusema lire. Nero echo ite hirumu ya nume kofiasi. Vama tuwe bevwada mkwa. Muya ronde abandubu shawari kwa jambo nure kahama. Mureti ya masusiasu. Esha visiteti. Esete yeye chermaboro. Na kwenene. Ahalu haka hula bandu verset. Yama vya kenzi. Yama vya disi. Na
1: ukunuwa. Na zero yama vya.
0: Na chikale kama unawire. Tunemu kwa merera kande, tukalevia, nga tukalolera hai, eyi kasi re-registrase nga na hai. Kuntua tukavara wandu tutino, omudama kumura tunna vyo kubiala resa, neru iwaga na utiamsuwa nga na vyo kubiala. Anoruke, probleme, eyi obukoni, nina vyo kubiala. Kanditwese tulema nganga, omunga nga kumura tutino, patahie, tomena vyo kubiala, obukoni tuwa nga na kukwa kumo, pero vinyo honyo.
1: Echo muna mutumika mkuchoka.
0: Tunemu tumika mkuchoka.
1: Voilà. Tuchishia 5 minutes mokatike studio Tsongo, merci ko chatubucha amaringi kania wabanya katwa tukaleka na ibi ushisebe bya hona etesele chino mo ligde
0: etesele ni bwambu munawire mtu abanga toma ere problem konde mwalangiria bali ya sata sitwa tabi yako bama pamimya bande aba nalia ya aba maya master tumpero munawire nani kahala pamimi ya sukozaki pamimi ya enyuki pamanga pama shial ni beni vile vile andi maikipi ya nama shial na hitu kaibu la tuti pia maya ndavete aloruke tulio parimi aba nganavia ima nganayo mo basa toko kumbetisio eye ligi de na tunemu kwa mareravyo kubandua wale chenzasa ilivyanga olubansa nichi kunieta wambolo furanga aswa Olo etesele yangali hire,
1: silu wangabulire
0: kunde tunauti abandu waka kwa merera, na waka ito wa emeke kera yavo, elle y revient.

0: Sande sana mu kingereza newe byuma abatule uri akashimo no mushwa kuluwe toka tumbera kumyatsi ya afya muri wa burege ndikiro duti afya sa UN sa no buri UN afya na nyamwanga mana jikumbula te ekiri mu kibuyirire kiwene kika mu buri UN asa uri na afya UN ukatokere kole myatsi yawo ukatokana ya saba ukatokana ribia ungana pati misa kutsungana misa ya bandu kundi wite afya UN nechiri muchi wirire ero mtakatifu ikalu yabyo mobere UN mbesa haulwere ukabye unamuhanja hanja unamuyetonga tonga ero musamandana bandebo muhanda no mundu acha kulatana nechiri rebo obo tikalenga kandi oyu nero obo kabye ukayuba habaha nero omutikati koko bandu abo kundi bakabwa mbo mawazo mabaya ni zambi wanganiko chiki unamungiro murilolo umuti mwa usha tekene kusana makuni makuni au kalwala. Tia hiyo tukwa watu kwa wato tekeshi mwake tu kwa wato afya ni mali aho tukwa tukwa tukira tukwa afya mdome na afya yuene wanganabi ukasha vya nelubula kundi suwe nisho kwa wazawaza roko bandu awanungu waka ukalwala lwala kwa wazo akalinga ono na kanyani irango undiolia kutakene tringa neru wabuka bulanga uu itwe uti emberesha bandu nechelairo che chini chikulu che mungu watu shira nyamuanga jesu kristo jushire wa tuanzane wangani shiro ulimewe kwa nga distance esu chitikiri hikali ya bandu, hikalali ya bandu eria navo wabu kwa nga nga distance kwa uta akarenga kande nga nengende lwala na mabili kwa hivyo naba kande ngende lwala nero esa hayo wanganavi unamuengere umurilolo mwabu tamenya kunde esa hayo ewa ute afya ewa kwa hivyo nga hivyo nga hivyo loberere ukaya tonga tonga na mkutu kwa hivyo afya yuene wikawa tika umundwane trekana afya yuene ikawa tika ya Arabia wanganato kere Arabia wanganato kere erika milisha chalero choluanzo echo nyamuhanga Yesu Kristo atushiritui wuhi kutoke riantana mutu waka niye jindechiro okometsi mwame uma itu kumakuniwa tukatoka mutu wawaro tete tukai shima, tukai ketera ngoko tukatoke Arabia tukana kola mabalia okumakuni mwama uma o tukatoka buru wadute tukatoka ama kundi wandu wane ne baka wambu anu wangana subaneka anu wangana vya wangana vya na mwivu ubi hiya tumata lako kumakune yuko watueno tukatibu ayo warenga ayo kundi wanekana tunza wako mandi malupitali umayu unino mkuni orengo ayo umayu unino mkuni mkuni orengo uwene uwene mkuni unina brika fazi fulani na brabala wata lukana na brika na fazi fulani wata lukana awapo tukalakako ama kundi warenga tukalakako kanji kanji kusudi wakia wabe lama, nari watu kiri tushudia. Wakia wabe lama, watu kiri kumbule ngulumbu ya, ngulu, eike watu, eye doktori haveri baneka, doktori jirme kitoko haveri baneke watu eno, ana mtu watu chiri tulamia. Nesho dawa shutu katu mikisaya, watu kiri ya vya, uangana tangaza rasha vande vandu, kusudi tuendeleye, eri lamia vandu, na vandu vene afya UN. Situ lianza, avandu baka vya baka, bakabwira cyo franga cyabo cyo ko afya ku magoma kuni makuni makuni umuntu makaye gisinga kaye kambala kaye ende kaye hayi turwaruje ende yabrike wetu eno na ikabaneke mutsanga ikabya no musha kuri wetu ye Germain Kitoko umuntu bakandiye kindi kiro ko prostate tuti e prostate ni bukuni abantu banji bakwirebo kandi abantu banene bakabengani bakandida kubo saho kabyo mabiyume kamireve eyirebyo ela bokoswa akosengant elorientata ukabyo ngana hika okochika ngana pate prostate muto bakaniria e prostate ngai kasa yiti nga ukalangira yo wuti nga ukonzeri yo wuti ukuti e prostate eno na birenga ninga kwayo nario muto bakangana ruti kumbe asa wabiri wa alama mama mauma ngambolua kasa na luba iwaso kulupitali na ruwalama uchiri luba esu luwabia wari yako masonde kuteriwa mboma yako mabuperasho iwaso luba ito kuwa ticha mdo warote asaha mdo kwa prostate ikabia ni chindu uulina magumu au erikoyola asaha kwa magumu erikoyola ukabia prostate sayo ungana wutri ngana vini ukoni ala tabia na wande makuni awaka wane kwa bandu baka ila wala vinei me ukabia ukabia prostate ngana vini sahika. Asa tuwa mtu wote sentome ya kwanza, alama ya kwanza ikala ngreko kwa mundu, oyu nganda kui na chindia kwe prostate, riyarebia uanganavya, uka suwala mkoyu, uka suwala masu, ina vya kavya nga kaya, nga ketwika, kande ujine kure no masu ule kutiki aitaji ya suvala jine mwabu kwa suvala bolo bolo kwa kwa suvala ya trika kana shia na wasi na shia na shia na shia na shia ule yasa kwenye ndambi yasa yukwe unolubu anza ule prostate engendu ya kabrundu uruti asa ukabia na magumu wabi kwebia ni itaji ya kule peti bezwe alakini eritsuka moko ya salasero mo kiungo ya uko tinga suvala ikabia na magumu yasa wami nyotulubu anza lukande shakala oko mationo owe prostate nare mtu wakingani ya bandu kibu hane ama alama awakalakalire awaka kangana ya mundu ngokone nibubu kuni wavere luwa kanya uwe kukachika ule muswala musase tuangani ke echikecho umabi kukachikecho kumbu uluwa saluva abanduwa kuwa teacher mwati umabi kukachika ewa ule mubia ukuwa ebringa veronda ebringa vulumi uka mojungu jasiri chikuwa uwa mbenya kia nganavya ama etze awakavyo mojungu jasiri chikuwa na remu mamo na remu remu tulangave nga vega nga meyanye na remu ya nganavya ikakuwa tikaya erevya ewa nganavya uwa biliku eberondabia vyo mojungu jasiri chikuwa na remu eberondabia kaya vihika uwa muswala musase hombere nakuwa kukuwa uti kubwa kwa jikala mokaseri de prostate. Naribu olubanza ilu mabikala. Nariyo uwanzele kuwa mbaha. Heri kumbule ya ende. Heri kumbule ya Nairobi. Heri kumbule ya fasi fulani. Nari chikatu watu tihaa. Au kunibu sebo chinebo kengobo. Nari tunzabo. Rekana angu. Rekana loba. Rekana vya. Iri uluwa subule luweluba. Kitu watu basi. Baba mama. Mama mwona ete baba yuka itua ngojo. Ngojo wali mtua. Alimu vya akalaka. Asaka ibeti bezo. Kusina wana nebinene. Kusina watu. Nere subala. Nere mwena ngavula mga subala. Chike chike jo. Idebi lunda hunda. Omuduko kwa beti bezo. Eche liya sunge hitaji yuwe yu. Uluwa mwenye ki baba. Anamulia wawulu wala. Embere. Echo franga. Shengabi shengana ya agenda. Shahua nene. Tukawa mwere kona yosonde. Tukawa mwere kona operasyo. Ngambu waluwa mwa teacher. Wamuha akatrambi. Uwa mubu wero tinga kutuwa la, ewe doktor Sherme Gitoko, atuwa tikaye, amoshoda wa siku wewe, sito kiri tuwe teacher, embere, tunga hitu ngeneri shofrangi silu ndo hunda, tukaye kuma operasyon, endambia tukaye hiriayo, tukaye kutsunga, endambia ichine, umorete, tumuwa tikaye, tumuwa ngoze, hati doktor Sherme. Na mtu wato titwe, asa tukwa tunza, tukwa tukwa pima mundu, ye degre, ye prostate yungu ya matahika hai. Nariyo inalibia nga kikuwa shudawa seresiti. Neripi mayo, tukabi mayo mo chumache, tuje tukwa hula mo special diagnostic analyzer. Eja jika minya, olurengo wama hikamo, nga olurengo lurelote. Nariyo, mune kia muka li shudawa shoko wando, awa kakupurati nangu kwa shudawa, sigatu nze prostate, sigatu nze nabuleve, nabuku nivuleve, asa tukuwa tikaye, omo shodawa siku wetu esika waneka okolupitali lwetu olwe adie la gloire international luka waneka wetu enoka butembo luka waneka omo nzira ekalore mutanga nerio omo nzira yo ukayiwe dija utya ukiwe mwe wotijana ja muzima abana shofranga ngawo kwa okolupitali kwa pula ine yi ongana okuti ongana okorende projet kama yaka karasi yamabia ni projet wa rakarema shofranga shengherere akoi wandi makuni ayo wase tukindi kuwa teacher Dr. Jeremy Gitoko ngamukweka akasamalira tre abantu bakanabya unganiko ko chika uaita ganeri oko dawa lakini saa moyo wa bulane namna eri akari tulako bangira tulukuchi kundi bakaba kwa ambu twenzama tukahola tukakereviala niriko ko nanganaika ndiri nayo ko dawa lakini bangisha tare haki kunde ngati zukana babucha examen iku wetu itole wewe watumbi weka leho ya mavele wanda eke ikalo wa $25 lakini muna wuriro chino wa promosyo ikola promosyo 50-50 ayuka vyo wanganada hamwe 12.5 na lupitali wetu ilu wakule 12.5 12.5 iku wetu moto yu munasi lupitali ni 30,000 nerano mundu yuka watibu angisu nge ni 30,000 enyeyo hai wakia na vya yei pimisha nevya inavulane na shofranga shongi wala kwa dawa kusudi nilame. Nerio, Dr. Jeremy Gitoko, mwa wazo kubi ushevyo. Ama wataa, tuangana kangiria na wanduwa menge, kunduweka wa mbuma nyawari wa mundu yisamaji, uwa mwa retrega. Tuangana kangiria wanduwa menge, au rilevya tutaa, mwangavya muka traga muti yisamaji, yisamaji mwa besungayo, nerio mwata shofranga, imwatuwe teacher, imwayuwe teacher kutse, elite shwa franga shangavye shei. Eshe bipimo, eshe maexame, 30,000 francs. Iwa kane kutu nanele ngave dolar, kutu 30 dolar, iwa ngana sungayo, uka ule dawa. Dokter Jemet kitoku mawazu kubyo shevyo mwataa, ngambe tu waticha vandu, erebia, iwa shiva, abandu wangana lama, omundu shesu nga chiambulisa nyo, atre, mwakavu lolo franga, aluri ya pimishamu, omundu shesu nga chiambulisa nyo, atre mwakavu lolo franga, aluri ya lakwe dawa, okulipitelo tula diela gluar, kwesi, tubaka ngerea menge, awo voreme, Awalima kwanza chukua chukua bakingania kumuna wire. Aka hulawa mo proje kitoko vengenzala. Yona ima kumbula mo tukini chasu wako yoko honyuma. Ima kumbula mo ngoko hane namna. Ayere sunga shio frank. Wabese sunga. Neruwa ye itunzisha. Kandu ukaremashio wawo wawo sito ambole imolimu hale hale. Kunine vita ya vriwewe tweno. Atena mengea warele maha kuikuhi. Amo pambasi yiku wawo. Amenge wale mama moswa kiroku wawo. E wale mama vyari vya nganera. Nereso angashi yu mwenduhi nduhi. E yari haekavyo. Ukulua udria vya aho na aho. Dr. Jerme kitoko mawaza kucho. Amo proje yewe kitoko vingenzala. Tukende sabati teknisi wa doton ndra mwure nge wa Dr. Jerme. Havina nga tuke tulebiri yao. Nga aka watijo kumati yoyo. Etuna mwure ndelerao. Etuna mwure kukumbuda tri. Amo proje kitoko vingenzala. Neka watri. Elengo yao. Rerivia ewure mundu wangato kata mwa wawu hama lenga lenga kunde embule ya mawe wawu sume uka kutoko maete, uka rozeo, kanji kanji uka sunga tu ewu namu sunge namna ewe rivia wangana hudumia uka sunge namna ewe rivia wangana toka na weru hudumia na chenda chiku wawu chamewe napote wapurebe chamewe napote semevurebe uki tukirichi hudumia nerio omorengolo chikari kina bwanti wangato kata mwa neverebwa Yomo mpambasi kuwao. Wangaru kwa lima nebriwa yomo mpambasi kuwao. Wangaru kwa lima mbeno ne. Bingenika kajane uko vetsungu. Chikituwa tuwa wapura tute. Tukatukua tuwa wakumuna inga wa Dr. Jerme kitoko. Aga tuku mburira. Oko namuna yetu ya revengenzala.
1: Erebia ne revenga.
0: Yetu. Eye revia. Itu wangana revia. Nga wangasunguti shofranga. Shoku mauma. Wasa sunga ndeke. Neru watukari ako chipimo. Uwa ya noko dawa. Uwa sunga shofranga she dawa. Uwa kalakala. Kutu wabiri ya dawa, esu wangasha wala nevyalia, evi wangalio hoka. Nerio, tukawo tukira mbune nge wamusha kuluwa tumukika wetu, yutu wenzire kutsibu, na yutu wenzire kutsibu, kunisheli anza tukabi mwabu naku, Dr. Jerme Kitoko, tuende teknisi.
1: Erebia nererema, ihihia esu muji, hauma na herekorera emibiri, na chesenge echirika niriamo, haumerere na katari. Omomiji, omomerongo, okobetua, eriga emibiri, sere na mutano. Eribia muko liwe emibiri, nitekania, eribia holi ya u reboya, hauma niriwe ticha avande. Eribia nrula amenge wawu, hauma na marenge kanya okumibiri yeku wawu. Mwale, Uwete vere mwengahe Wasera haji Wako lire nachi Umubiriono Arehobo sana na u Ogu iranda Novotunde Nukwite kania emibiri Kumbe Iwa isheta omomenge wawu Areta ndeka Nerenjira Omomibiri Niwe uwene wene Amenge wawu wawahe, eriko le mibiri, erige mibiri ni cholo, nakande ahushi. Usananachi iwe, suli watandeka. Onone mulage, owa kakule chitoko Jerme Vingenzala, owe laboratoire Adiela Gloire International, omu mibiri tuyege mere itwibe nevene.
2: Dr. Kapure kitoko Jerme kote
3: wasinja nimborere watu langulu nyamwangane mwendelere tutsunga kundi tuchina umula
2: mune ure munu tukendi kanyalero okungu la kulano umuchi uyu wana tugurangu katenga uote
3: engu la kulano kutia e development tulina mahawe ribi tuangana tuka Erikaniria kutse ereongoza a emisuko na wake kulu hote na vasha kulu kundu mtu walangire ngoko edevelop mache chindu chikulu echikareka chihuo ichatoka erminyikal kutu umuina toka erminyikal kutu abandu abali umumui iba toka erminyikal kutu abandu iba tukiriwa ticha omo shonzira mbali mbali chindu chikwanza abandu waneneba namu ni kwama omo shonzira shedawu na abandu waneneba ni kwama omo shonzira shedevelopma iba bulambu omunganga akasungi komo developma inasungi kaka ndi omo omo shodawu katunza abandu eche kwanza muna langire eritunza omundu tukatuka tunza omundu tukamutswera e facture siko chine tukamutswera facture tuta a edawa yao yitolere $2 kutse yitolere $7 kutse yitolere $10 okuko mananu bukuni kwa kwiri omukoni oyo kutse omundu oyo ali nikasi rondekania esho frange esho kusubia sungechi edawa nerio muhabia butukubu uma munashie omuyu watulemo ni muyu wa owa malwa tukere mumiye ya malwa kutse tukere mu profese ya malwa nerio muhaiko butukubu uma oko okukasho honga tumika na mapokere chihanda ngapokere chihanda echihanda echo ni wambu omochihandu nashi mukabya mama imwabya baba imwabya na bana nero muna pokere chihanda baba inalwer mama inalwer na bane balwer nga yakole bipimo ebya bakunia bo muna yeye chindu chewu machomo ene problem eriria nave malnutrition nero baba na meina brese suka mama na namwe muina brese suka abana kutya eba brese suka alo itwenga banganga tuline kazi era hand kromundu ye dawo tutu uke ukanywa dawo eno kumbe wanatu kere iromochi omonda mochindo chidoko nero echindo chuna echani kuna erebina ngana tokeringiro mo omo development muna yeya omukoni ama tunje misoni atukwena na dawa ama bembayo sinye sibwa ngongea nganywayo emberenga nyweyo echiriro monda echo ngongea ngache sunga hai na mamungulia ole wikera hai kutsuka sera hai ati tuliba uma okuba kimbizi ababre tebetu wako omumarema. Tukere ikasi yetu ni saba saba kutirisabiriria konde situ wetende kinavuicho. Na mamugulia neruka ishi utu atine chereria echereria ngache sunga iniria labalabu kwa vyabu kutse okumanyumba kwa bandu abangani wa teacher erneha olukondi kutse omuri yange obali sakaya nero echindu echo mucha ni ponesi akutsebo na mapona kandi na mahetana na malangira nti a ni kubambo abakoni obotuka tunza tukabahandikira shodawa wakarehe efaktire yedawa. Si wakarehe efaktire yedawa. Mm-hmm. Siko chine. Mm-hmm. Omufaktire yedawa yyo. Netumukai munia kapursandaje kake. Aka ngatua teacher. Itue ngaranganga. Mm-hmm. Kondine tutuna utokove handa. Mm-hmm. Siko chine. Mm-hmm. Nerio. Nama ya kenga. Kwisi omukunyo yu. Kwisi omunduo yu. Yo angare kedawa yetu. Ye right. Ya nyuiwa eyotulia ya rangura. Siko chine.
2: Mm-hmm.
3: Kute yu ya ngareka netu. Epursanda jenge. Eyotulia sunga.
2: Mm-hmm.
3: Yikasa kunde. Omukoni yu mwaka sunga. Ehere rati. Ehere yarema. Mwaka ula yu mwako wewe. No mwako yu. Mwaka tokeri sunga mo kindu kidogo. Ama yukulupitari. Ama ya uledao. Ama tokeri lamu. Vedir, omukoni oyu amave taluka erivia bianga dre niwa eshodawa shetu netu itwanga na tukarangura che Kampala esikabulaba kaula esia tuhera kona madat itwa iko kotika chere achere usashu vedir oyo twanga tukiriwa ticha yoa yo mundolia e resource yiu ahaka sungesho franga ne hai kusudi atoke eribi nangana tukiriwa ticha omo nzira eyere uledavu alo omo development kutiri developye mwati yoyo twama yeya echendwe che kwanza echa mareka omukoni ina sesoka tutre mwati betu wako mwati betu wako habusana nachi kundi muhabi fita niwamba efita ya mabeleta ekoze ya makoni efita ya mabeleta ekoze eyo kunako niwamba amabiye mukoni kandi amabiye munako hama biye bendo bevere every tofauti me ebekasa omu resource efita nario injengo munganga muna twamwe ribwantia nero abantu aba bakawa tikibawa vat nama yeya abakulu bakulube chihu sibasi omukimbizi ngakaishat hanemwa bakimbizi bane nobona renderera omulu negoma yabia ichi ni ku gouvernement yetu nama hiko omuma sit omuma kampi owa bakimbizi ngayaba buliriria ngo bakaishi vat nama ya hika omuma kambi we butembo we

0: Beni mupakarenda gala erika ebunia ine mubuliriria abakimbizi ngo bakaishi bat. Ekintu kya resweka muna yeya omumakambi wetu awe Beni Butembo muna yeya mwaba kimbizi ba uma babiri iko ko chika kya reloha echer laba laba omuma quartier kuti omumaduka babare loha bama hiko kwa chikache hirabate echere amua kuti rituamu eribe wanganato kereria ebe kere eba hambe chikere eba chahalula niri chocha nari cheria nyamuhangaka eba waticha kundembere tuwa atuwa si ebe kere ngoko nisumu me omungu na ye waticha aba kimbizi yabo ne echiro echo chiro na sunge chindu echo mucha tukiri niliria kutsevu na muwe mwese shai na mauzunika nerio kona langera nitea a e guvernema kwenene yeno iikana watika aba kimbizi yaba me eria kuluguru rotio aba kimbizi yaba kawa watikibawa si baba kimbizi baka ne bandu bali kukutiba wa mu bakimbizi nero ibu bayimya makaunga awo guvernema ikatuma me omuvre mukimbizi kutso omuvre munyongi omundo yuli atubita wa kumuli oyo shali atasungano ko kaunga na kauma ne chiro ne chiuma omulo e guvernema mwikato kiribo waticha kutse omulu aba partener aba kasiro mu biwo bihiya bali asa munzerere sharera nabo eribo waticha alor choche kareka omukimbizi mpaka leno ni munyongi shaute ndikina wicho shaute emberekererio ne rumutu atwamu Arabia etwangana tukiriwa ticha omukimbizi. Omukimbizi twanga tukirimwa ticha totkotse e population en general twanga tukiriwa tichayo tot omo vero ebya malwa kunde omulu amalwa biri kumumui ikaomba bandu balingikanya kutse ngo bangatukirishi bat. Aba e population yabe bayererisho muli ikayale moko manyangwa ikale moko kumate kuteku ikale ma yet ikale moko mimbo me sibitma vama emu tubeta kwa mabiesha ama biasaka shati akashe isho mu omuvil akindi isho mu vile mwat nario injengo munganga owa banyonke awo atsera nirina eryo munganga owa banyonke munimya program kuti e projet na makosevoir e projet e angato kiriwa ticha abantu abo na nawe kosevare projet na mabula nirinalie projet eyo nangaha e projet yo kona lunimia nitia e nusio kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko vinga enzala muna yeya ngoko e okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni me etu abereru obukoni bunene obuli areka umukoni natokererat eritroha wangana tunzo bukoni kwanene abiri kwa estoma obundi mwalwa aloka kwa estoma kundi mwaka bule cherira echiriro omonda chocha mareki na erat ina kwa estoma neruwa mulu ndamu kandye dawe yichi eye estoma me kandi umuolo kanda abule vya rete kumuchi omu estoma kandi ya soverera alo e cause tuangaira trut eribi tuangana tukiri trete e cause ne cause yenzala muna yeya okumakoni tunautu kumakoni manene uutu katunza kandi omakoni omumakoni ayo aba partenere bakana sa iba sambaha tukendi asa tukiwa ticha e corona tukiwa ticha ngareno tunemu ebola nayo yine alo tunemu sunga ba partenere ya bakasa bakasha wa watu bakasha wa tikaya ebola bakumuba utu wa tikiri ya kutiano kwa corona me hanye virisi evi kita bandu mungu nyengunye kande virisi evi evi avisi vya ngato kiri wa tikiwa luwa nje muna na, muna viba tisiri omoli nari virisi kutse piaka virisi Et puis avec virusi, ni virusi vikali na navyo verene contact de contact. Kunde et puis avec virus nangana kuha e programme ntuba nge kure hoko hoko 14h ko samunana. Na ukwesi uwa ya burowundu cha na nge kure hoko hoko
1: Ukoo
0: ina sese diseter kutse baba nere no yo nayo na burowundu ukelangira tuketwa mabia bandu 10 tunamwanda tukaburana nge korea ye mabia deja contact de contact vidu enzala ni ukoni bukalire kulengana makoni wotu le nawo kulengana makoni ware nero chochare kine wanta tukole proje eyo baka olamo kitoko venga enzala alo twanga venga enzala yo trot
1: yo wanza okobro bya wanza yembere kutse mukasho ndere wanza proje
0: kitoko venga enzala twatsukai linyuma omulo amasakri anatsuka me omuvile butembo ngalingikana ya momulu tukasonda erila sei officiellement eribitwanga natoka eriwa erebora bandu neri ne neringiro mu nyumba kwa nyumba hawe projet kitoko bingenzala me omumuyiwe butewe beni no mu territoire beni no mwandi ma territoire cho ya brikala twa tukiriwa ticha abandi alors kitoko bingenzala ikatumika yetu kutse twanga bingenzala yo truth
1: no ikare baye abasai
0: ikare baye abasai
1: abaka bapoker
0: ikare baye abasai yerebya na bihanda bikapokera abasai iya tulebya ni itwe boshi population ya general nibamba seire huko musai seire huko oko mundo yuri apokira musai kutse seire huko yiri huko twe boshi Muzanaji mtu wa kosevuwa reyo, na vila kubura nitumusa nani, ni fita. Amalua. Mtu wa kosevuwa reyo, kitoko bingenzala, kutuka langira ngoko, omuiti, oyuka fita. Mwapange, omupango huku uwe, awere langira. Awere langira, abandu vanu. Nama iba talukako mumbundu. Nama iba talukako mumuhambu. Nangaba toka net abantu bano twimaye plan yeribe twangana tokere baletera ifita eyenzala neryo omwiti kwa kolatie e plan eyeritutubita kumu emoli abatutubita kumoli twase tuyisenge senge haumerera omumui tuketwa beyisenge haumerera omumui Tuke iko kondambi ere ratu tumetre metre kase done mborka chisi mwase mwere mutu.
1: Mututabale.
0: Nibuambu, enzala eyo babere tuletamu ni fita ea kabere kutse ea kasatu okuloko fita ea mbundu, e fita ea muhamba, merobama tasha tongera kwenye fita yichi ea enzala. Neryo Ekitoko bingenzala, mtu akosevuare tukafa nyuburo rucho, omwe indi miyi, ea basungu, eyo yabia, ea brekoluwa mwifita, nge yine, ewe tweno. Muba ishi vat, kote muba kola vat, nguku munashi, inje nere musherisher, nere munga angame nere musherisher. Nga nene mfanyo utafiti, No mochindwe chomu nafanyiru utafitu wa kutsevu na maye ya nti haa. Kwesi umobe ndebe huo ebo mba ishiva atia omulu bawe wa nyumu fita. Nero, trauma yake nge chinduche uuma ngoko abasungu ukasunga oho uiwe angana himbe nyumbe UN. Akia himbe nyumbe UN ukesunge na ula ama back the flare nubambu eshombe geti ye. Eshombe geti nero natakamu ichi. Amawa. Amawa waki koresha, angana koresha manyangwa, kucha angana koresha su, kucha angana koresha su fuler, kucha angana koresha amoli, eri uliwa langiri, eri uliwa avere landa lando kochi, oko nyumbe umusungu. Obo ingobo wabualua, omu ulunabo basunga, efita nene, omu luyabe kaba sumbua, bama tukeri hikoko chika cherebia, isi bangato keri hikemoli, bama tukere langrambo atwanga na tukeribia tukaira tuti tuka tukahera ebyalya ngamawa omosho parcel kusudi eriwolo tubitwanga na tukerera tuti ereria okobyalya byotulya heromochi omuma parcel kuti omuma back de flair aichindwa chomuna anabe tukere chiminyane tya nero nama kolepla eri.